0: asanteni sana, big up kwenu. Naomba tufute machozi.
1: Mama ye! Press out ya JB mwana kale. Niko na Nyanda Marele. Mtoto mpore. Niko na
2: Mama Lovely kutoka pande za Lamadi. Tunazungumzia maisha. Maisha ni popote jamani. Ukitafuta maisha ni popote pale. Usikate tamaa mama, baba, hata kaka pia na dada. Jamani, kutafuta ni popote. Maisha ni popote. Pambana ufanikiwe. Jipe moyo. Angaika, eh? Maisha ni popote jamani.